Pedro wei nam de wei ka ho a sɛ me noma ɛbɛsa me ya wei wei eh obi anom adudo bucket ma obi adudo sa no pe obi ne bag ma ɛkyɛse aba apese a wɔte ho ne obanom ansa na wadidi ne wadidi wi ansa na obanom ebi okura time da ho ebosi anom Vazana no pomi yonu yam yonu anyumre yonu no ye adwuma. Oh, conformance sa. Ana wo ma de ba kwa ye me fe no no. Bezo yin no na no de agu na da ka mu. O chire tu zero mi yonu wo de pay aside. Wo chire zero mi yonu de pay aside. Wo chire zero mi yonu. O chire za no pomi yonu yam yonu anyumre mi yonu. Zanyanu na ye bibi yo Nanu awurade si hey Muse yarbi amedi bomizim fone binam de bebo mana bini awurade mo yale safo